0: Gabiyar ciki har da Amurka da Burtaniya sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa ta gargaɗi akan yunkurin China na sace muhimman bayanai. A Najeriya, jam'iyyar hamayya ta ADC a jihar Kaduna ta fada cikin rikici inda ake zargin shugaban kwamitin zaben fitar da gwani na gwamnatin jihar da bayyana sunan wanda ya zo na biyar a matsayin dan takarar gwamna.
1: A matsayin shi na chairman na committee na mutum uku, babu abin da zai gabatarwa ba tare da ya tuntubi sauran membobi na committee, musamman ni a matsayina na sakatare.
2: Duk ina da madogara, duk action da muka yi take a committee muna da madogara.
0: A jamhuriyar Nijar, shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar ne ya fara wata ziyara a Turkiya.
3: Wata dama ce ta haɓaka hulɗar diplomasiya, tsaro, tattalin arziki, la'akari da Turkiya tana cikin kasashen da a shekarun bayan nan jamhuriyar Niger take samu kayan tsaro.
0: To za mu ji damuwar da manoman Najeriya suka fara nunawa akan tsadar taki da kuma faduwar farashin amfanin gona. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Isra'ila da Lebanon sun amince da sabunta ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma ƙirƙirar wasu yankuna na tsaro na gwaji inda sojojin Lebanon za su karɓi iko da su. Wannan ne na ƙunshe ne a wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga ɓangarorin biyu bayan tattaunawa da Amurka da ta shiga tsakani a Washington.
4: The two sides say the new deal depends on a complete.
0: Wakilar BBC ta ce ɓangarorin biyu sun ce sabuwar yarjejeniyar ta dogara ne akan dakatar da buɗe wuta da Hezbollah ke yi gaba ɗaya da kuma kawo ƙarshen dukkan ayyukansu a yankunan da ke kudancin Lebanon. Tunda dai ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta yi watsi da matakin. Majalisar Wakilai ta Amurka ta kaɗa ƙuri'a inda ta umarci shugaba Donald Trump ya janye sojojin Amurka daga yaƙin Iran ko kuma ya nemi amincewar majalisun dokokin ƙasar kan ci gaba da yaƙin. ‘Yan majalisa daga jam’iyyar Republican huɗu ne suka goyi bayan ‘yan Democrats wajen amincewa da wannan mataki wanda yanzu zai wuce zuwa majalisar dattawan ƙasar. Matakin da aka ɗauka dai ya kasance na jikanayika a yayin da shugaban ƙasar ke da ikon hawa kujerar naƙi akan duk wani hukunci ko matakin da ya ga zai kawo masa matsala a shugabancinsa. Wannan dai shi ne mataki na baya-bayan nan na ƙara nuna adawa da matakin Trump ɗin kan Iran daga cikin jam’iyyarsa ta Republican. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce akwai matukar haɗari idan yakin da ake tsakanin Russia da Ukraine ya ci gaba da ruruwa. Mr. Rubio ya shaidawa wani kwamiti cewa irin haɗarin da ke tattare da hakan a yayin da Ukraine ke da kai harhare a cikin wato Russia. Ya jaddada cewa Amurka a shirye take ta taka rawa wajen kawo zaman lafiya tsakanin ƙasashen, inda ya ce ko shakka babu wata mafita ta fuskar soji. Hakan ba zai yi ba sai dai da ɓangarorin da ke rikici da juna sun amince da yi wa juna sassauci. Mr. Rubio ya ƙara da cewa Amurka ba mai shiga tsakani ba ce da ke da ɓangaranci a yayin da kuma take ci gaba da sayarwa da Ukraine makamai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Hukumomin leƙen asiri na ƙasashe biyar ciki har da Amurka da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa ta gargaɗi akan yunkurin China na sace muhimman bayanai. Hukumomin yaƙi da leƙen asiri na cikin gidan Amurka da Burtaniya sun haɗu da takwarorinsu daga Canada da Australia da kuma New Zealand, inda suka fidda wata sanarwa mai taken kare sirrinmu. Sun ce jami'an leƙen asirin China na ɗaukar ma'aikata ta hanyar tallata ayyukan da za

0: ga kamar ba su da wata illa a shafukan internet kamar na LinkedIn. Daga nan sai a matsa waɗanda suka samu nasara wajen ɗaukar aikin bayar da muhimman bayanai na musamman akan batun tsaro da kuma kuɗaɗen da ake biya da suka kai dubban daloli. Mai bawa gwamnatin Burtaniya shawara na musamman akan kyamar Yahudawa ya bada shawarar cewa a haramta wa dukkanin ma'aikatan lafiya na ƙasar sanya wata alama ta siyasa a wajen aiki ko kuma sanya tufafinsu na aiki a wajen zanga-zanga.
1: The ban was among the recommendations of the government's independent.
0: Wakilin BBC ta ce dakatawa na daga cikin shawarar da mai bayar da shawara na musamman akan kyamar Yahudawa John Mann ya bayar da nufin yaƙi da nuna kyamar Yahudawa da ma wasu ayyuka na nuna wariyar launin fatan da ake. Mai bayar da shawarar John Mann ya gano cewa ana ware ma'aikatan lafiya Yahudawa a wuraren aiki. Sannan kuma marasa lafiya Yahudawa ma na fuskantar wariyar launin fata idan sun je asibiti. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma zamu fara ne daga Amurka inda majalisar wakilai ta kasar ta kada kuri'a ta inda ta umarci shugaba Trump da janye sojojin Amurka daga yakin Iran ko kuma yana amincewar majalisun dokokin kasar kan cigaba da yakin wanda shine mataki na baya-bayan nan na kara nuna adawa da matakin Trump din akan Iran daga cikin jam'iyyar sa ta Republican. Ga rahoton da Muhammad Anwar Muhammad ya hada mana kan wannan batu.
2: So da dama dai majalisun dokokin Amurka ta wakilai da ta dattawa ke kokarin kada kuri'a ta zartar da kudirin da ke bukatar shugaban kasar Donald Trump ya kawo karshen yaki da Iran a gargashin wata doka da aka yi tun 1973 wadda ta bukaci shugaban kasa ya nemi amincewa kafin ya shiga yaki cikin kwana 60. A wannan karan dai yan jam'iyyar Republican ta Mr. Trump dai sun goyi bayan wannan kuduri a majalisar wakilai kudirin da a yanzu za a mika shi ga majalisar dattawan kasar. Sai dai kuma ana ganin aje a komo a ƙarshe dai matakin zai kasance na je kana yi ka ne kawai. Fadar gwamnatin Amurka White House ta yi ikirarin cewa wannan ka'ida ta kwana 60 ta tsaya daga lokacin da aka cimma yarjejeniyar dakatar da bude wuta a watan Afrilu. Bugu da ƙari gwamnatin ta Trump ta ce shugaban yana da buƙatar samun sassauci ya ɗauki matakin kare Amurka da dakarunta. Jim kaɗan kafin majalisar wakilan ta zartar da wannan ƙuduri Trump ya susuntar da hare-haren da Iran ta kai na baya-bayan nan akan sansanonin sojin Amurka da kuma wasu ƙasashe makwabtan Iran ɗin inda ya jaddada cewa duk da wannan za a iya cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin zuwa ƙarshen makon nan. Shugaban ya ce yana neman ganin an raba batun rikicin Lebanon daga ainihin babban batun tattaunawa ta Amurka da Iran koda yake Tehran ta kafe cewa lalle ne Isra'ila ta dakatar da hare-haren da take kaiwa Hezbollah a matsayin wani bangare na wannan yarjejeniya. To sai dai yayin da ake wannan Isra'ila da Lebanon sun amince su sabunta kwarekwarar yarjejeniyar su ta dakatar da bude wuta tare da kirkirar wasu yankuna na tsaro na gwaji inda sojojin Lebanon za su karbi iko da su. Yarjejeniyar ta buƙaci Hezbollah ta dakatar da harba makamai Isra'ila ta kuma janye daga kudancin Lebanon abinda kungiyar ta sanya kafa ta shuri da shi.
0: Akai da Muhammad Anur Muhammad da rahoton da ya hada mana to yanzu kuma sai Najeriya inda jami'ar ADC a jihar Kaduna ta tsunduma cikin wani rikici bayan da aka ayyana sunan mutumin da ya zo na biyar a zaben fidda gwani a matsayin dan takarar gwamnatin jihar a ƙarƙashin jam'iyyar. Tun da farko dai sakataren kwamitin zaɓe ya ayyana sunan Isa Ashiru Kudan a matsayin wanda ya lashe zaben fitar da gwanin na dan takarar gwamna. Amma daga baya shugaban kwamitin ɗaukaka ƙarar zaben fitar da gwanin da aka tura jihar ya bada wata sanarwa ta daban inda ya ayyana Shu'aibu Idris Miƙati a matsayin wanda ya yi nasara. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
3: Mutumin da aka fara ayyanawa a matsayin wanda ya lashe tikitin takarar gwamnan jihar Kaduna a jam'iyyar ADC Isa Ashiru Kudan ya samu kuri'u 86,113 ne. Sai dai kwatsam aka ga sanarwar shugaban kwamitin ɗaukaka ƙarar da aka tura jihar domin jin ƙorafe-ƙorafen waɗanda suka shiga zaben na ayyana sunan Shu'aibu Idris Miƙati wanda alƙalaman farko suka nuna cewa shi ya zo na biyar a takarar a matsayin wanda ya lashe zaben duk da ya samu kuri'u 10,819. Tani wannan mataki ya haifar da martani daga bangarori daban-daban inda sakataren kwamitin Mikael Ibrahim Barau ya ce ba da yawunsa aka yi hakan ba.
4: Chairman ya je ya fara aiki gaban kanshi, so muna cikin aiki kawai sai ya ce zai zo Abuja. So kawai muna nan zaune muna jiran shi sai muka ji an ce ya zo ya sanarwar cewa ya canza dan takara. Wannan ba shi ne aikin da aka samu ba. Aikin da aka samu shi ne mu sauri korafi mu kai ma jam'iyya yi abin da ya kamata. Duk abin da ya gano ba aikin shi ba ne ya je ya yi wannan gabatarwar. A matsayin shi na chairman na committee na mutum uku, babu abin da zai gabatarwa ba tare da ya tuntubi sauran membobi na committee musamman ni a matsayina na sakatare. Mun samu bayanai na cewa lalle an bashi cin hanci ne, aka ce ya je kawai ya fadi ba abin da zai faru.
3: Honorable Isa Ashiru Kudan shine wanda aka fara ayyanawa a matsayin wanda ya lashe zaben. Ya ce abinda shugaban committee daukar karar yayi cike yake da ban mamaki domin ba shi da hurumin yin hakan.
5: Mutum da yazo na biyar an ce ba ni na cewa shine ya ce ba amma magana na biyu ba na uku ko na hudu balle har mutane su samu taimawa a tare da su kuma na san headquarter ba za ta bar wannan abun ba insha Allah.
3: To ko da mai Dr. Mustapha Fage shugaban committee daukar karar ya dogara wajen ayyana miƙati a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Kaduna a jam'iyyar ADC tare da soke sauran yan takara hudu.
6: Ina da video clip, ina da takardu, ina da shaidun mutane.
3: Kamar na wasu alƙaliman ƙuri'u da aka kada kenan.
6: Kwarai kuwa, duk ina da madogara, duk action da muka yi take a committee muna da madogara.
3: Amma wasu abin da suke gani me ya samu mutum na biyu da na uku ka dauki mutum na biyar kace shine ya nasara.
6: Ai ka duba alƙaliman. Idan aka fito da alƙalaman za ka ga cewar mu abinda muka dauka zuwa akai-akai ta rubutawa akwai inda ma ba yi zabe ba suka ce an yi zabe kuma suka rubuta alƙalama ba kuma yi zabe a gurin ba.
3: Wasu na cewa amma duk da haka bai kamata kai wannan sanarwa a matsayinka na shugaban kwamiti ba saboda kwamitin ku bai da wannan hurumin.
6: To shi kwamitin da ya na farko ba ni nake cikin dinsa ba ko da ban da hurumi misali ai maganganu suka dinga yi wanda ya hasala ni a dan adam bai kamata na yi ba.
3: Kamar hasala ka da aka yi ne kenan yasa kai sanarwar ba wai al'alma ka samu ba.
6: Adam kuma ina gaya maka factory.
3: Kamar su suna cewa ne akwai batu na wasu kuɗi da suke zargin kamar an baka yasa kai wannan sanarwa duk abin da
6: ma. To sai su je su ba committee da yayi na farko kuɗin. Mu mun samu al'alman kuɗin da aka ba su. Ni ba ba da kuɗi. Wallahi babu wanda ya ba ni kuɗi.
3: Tunda dai bangaren Shaibu Idris Miƙati suka ce sun yi na'am da wannan mataki. Duk da yake ba mu samu damar zantawa ta kai tsaye da su ba. A yanzu dai ana jiran ganin mataki na gaba da uwar jam'iyyar za ta dauka a matakin kasa domin warware wannan dambarwa da ta jefa magoya baya cikin taraddudi. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa, a Kaduna, Najeriya.
0: To har yanzu muna Najeriya inda manoman kasar ke ci gaba da bayyana damuwa a game da tsadar taki da kuma faduwar farashin amfanin gona inda suka ce hakan ya sanya da dama daga cikin su tafka asara lamarin da ya ka iya hana su yin noma a damunar bana. Wannan al'amari da ke barazana ga wadatar abinci a Najeriya. Wannan dai na zuwa ne a yayin da masanan ke bayyana hanyoyin da za a bi domin shawo kan matsalar da manoman ke fuskanta. Garotan Ahmad Kabo Idris.
7: Manoman sun bayyana cewa faduwar farashin amfanin gona a Najeriya ya janyo musu gagarumar asara. Lamarin da suka ce ya sa da dama daga cikin su yanke shawarar kauracewa yin noma a damunar bana.
8: Ana siyan buhun taki naira 70,000-65,000. Ya kamata a ce buhun taki
7: wannan wani mazauni ne daga jihar Kano da ya bayyana mun kalubalen da suke fuskanta.
8: Garba na ta shi dan shi mazabar karofin ya shi kalmar kuma ne mun ga gaskiya bana manoma ba za su yi noma ba saboda an samu matsala kala-kala. Kaga dai bara muna tattaunin in ka noma amfanin ka za ka iya fitar da shi kasuwa akalla in ana sayan buhun taki kaman 50,000 a ce buhun masara 60,000 ko 70,000 amma yanzu buhun masara ya dawo naira 35,000-36,000 kuma bayan wannan su kansu manoman gaskiya sun birgin saboda ba la asara akai. Ya kamata a ce buhun taki mu sai shi 20,000 ko 25,000.
7: A wani salo na abin da ke gidan goje shine a gidan kaura wani manomi da muka zanta da shi daga jihar Kebbi ya ce matsalar tsadar taki ba karama bace.
9: Sani Sa'adu Bangarawa karamar kuma mulki ta Augi. Sai ka sai da buhu biyu na shinkawa har da rabi sannan ka sai buhun taki in dai na kware da ka sai. Noma babu taki ba wahalar banza ce. Aikin horon hannu ɗaya ne halin da ake ciki yanzu.
7: Ya batun tallafin taki da ake bayarwa gabanin fara noman.
9: Wannan mummunan ce wanda gwamnati kan ba mu san da wannan ba. Shi a kukan da muka yi.
7: Ku yanzu me ya fice muku tuwa ƙwarya?
9: Abin da ka ci mana tuwa ƙwarya gwamnati ta ji tsoron Allah ta san cewa talakawa suna son ka zabe ta. Su tausaya ma talaka akan taki da kuma man hetur da aka sayi.
7: Ko wani hange masana ke da shi kan wannan batu? Farfesa Ado Yusuf shine babban daraktan cibiyar bincike kan harkokin noma na zamani ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
10: Wannan yaki wato tsakanin Iran kenan da America da kuma Isra'ila ta wani bangaren an samu wani kaman tsaiko ne wanda Bature ke kira supply chain na yanda ake tafiyar da kasuwanci da safaran takin shine yasa taki yayi tsada a duniya gabaki daya. mu kuma Najeriya nan akwai kamfanonin take manya-manya wanda sukan iya fitar da taken da zai wadace mu a gida saboda tsadan shi a kasuwan duniya sun gwammace su fita da shi waje to shi yasa ya tsada a cikin gida shi kuma abin da ya shafi karewan farashi shekaru kusan 1 zuwa 2 kenan da suka wuce farashin kayan abinci yana ta hauhawa wanda talakawa suna ta korafi to wannan yasa gwamnatin tarayya ta dauki waɗansu matakai waɗanda suka hada da shigo da abinci daga ƙasan waje wannan shine yasa farashin kayan abinci ya karye
7: masanin ya ce muddin ana son shawo kan matsalar ya zama wajibi gwamnati ta tallafa wa manoma ta hanyar samar musu da taki a farashi mai sauki farfesan ya kuma ce idan kuɗin buhun masara da buhun taki za su daidaita wajen yin kankankan to la shakka idan manomi yayi noma zai samu riba Ahmad Kabo Idris, Sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
0: To dangane da batun noman ga wannan sanarwa.
11: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
12: Yayin da damuna ta fadi, manoma na nuna damuwa kan yadda za su tunkari noma a bana. Al'akari da halin tsaro da tsadar kayan noma kamar taki da magungunan feshi. Yaya damunar bana ta zo ma manoma?
13: Saboda matsalolin tsaro. Cikin kasuwa abin da ake kawo kasuwa wajen kashi biyar ba ita kashi daya ba. Inda ake noma shi na da duk akwai matsala ba zuwa. Duk garurukan da ake noma da sun tashi yanzu.
12: Me hakan yake nufi ga kokarin wadata kasa da abinci? Kowane kokari hukumomi ke yi domin taimakawa manoman? Waɗannan na daga cikin batutuwan da zamu tattauna a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon.
0: To ga masu son tofa albarkacin bakin sa a filin sai ku aika mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp wato plus ma'ana alamar tarawa 234-89-63-639. To su karfe 7 ne saura minti 14 a Najeriya da Niger. Shi da saura minti 14 kenan agogon GMT da kuma Ghana Aisha Sharifa fike gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Amurka za ta gina cibiyar killace masu dauke da cutar Ebola a wani barikin sojin sama da ke kasar Kenya. To madalla a jamhuriyar Niger bayan kammala gana wata da sabon shugaban kasar Benin a birnin Yamai shugaban kasar Niger General Abdurrahman Tchiani ya fara wata ziyarar aiki a kasar Turkiya daga jiya 3 ga wata zuwa 5 ga watan Yuni shekarar da muke ciki shugaba Tchiani ya amsa gayyatar da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi masa gwamnatin Niger ta ce shugaban kasar na mulkin soja na da niyyar karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu musamman a fannin tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci karautan Jima'ila Isufu
14: a Turkiya General Abdurrahman Tchiani zai gana da takwaransa na Turkiya gabanin babban taron da za a yi tsakanin tawagogin kasashen biyu tattaunawar za ta mayar da hankali ne kan batutuwa da dama ciki har da batun tsaro a yankin Sahel da yaƙi da ta'addanci da bunƙasa tattalin arziki da karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu kamar yadda Atona Maiwa malami a Jami'ar Tawa yake cewa
15: wata dama ce ta haɓaka hulɗar diplomasiya tsaro tattalin arziki da kasuwanci la'akari da cewa Turkiya tana cikin kasashen da a shekarun bayan nan jamhuriyar Niger take samu da kayan tsaro wannan ziyara kuma dama ce ta zafafa hulɗa tattalin arziki tsakanin jamhuriyar Niger da ƙasar Turkiya wadda a shekarun bayan nan ta sa hannun jari bisa tsari daban-daban na ci gaba a jamhuriyar Niger.
14: Wannan ziyara dai wani ɓangare ne na ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka tsakanin Yamai da Ankara wanda ta ƙara ƙarfi tun bayan juyin mulkin da aka yi Niger a watan Yulin 2023 bayan da suka yanke yarjejeniyar tsaro da wasu abokan hulɗar ƙasashen yamma hukumomin Niger sun kulla alaka da wasu sabbin ƙawaye waɗanda Turkiya ke da matsayi mai girma a cikin su haɗin gwiwar tsaro a yanzu na ɗaya daga cikin ginshiƙan ƙawancen ƙasashen biyu ana sa ran tattaunawar za ta mayar da hankali musamman kan batutuwan na tsaro kayan aikin soja fasahohin tsaro da yaƙi da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a yankin Sahel da Afirka kamar yadda Atona Maiwa ya ci gaba yana cewa
15: amma muna kyautata fatan a tattauna kuma yanda za a horar da ƴan Niger waɗanda suka cancanta a aikin sarrafa makamai.
14: Ga ƙasar ta Turkiya, wannan ziyara kuma wata dama ce ta ƙara ƙarfafa tasirinta a nahiyar Afirka, basa tsarin diflomasiya, zuba jari da samar da ababen more rayuwa da haɗin gwiwar soja. Ta wannan ziyarar, ƙasashen biyu suna nuna aniyarsu ta zurfafa haɗin gwiwar da aka gabatar a matsayin dabaru a cikin wani yanayi na yankin da ke da ƙalubalen tsaro da ci gaba da sauye-sauyen siyasa.
0: A gaida Chima'ila Isufu. To idan muka sake komawa Najeriya, an yi kira ga hukumomi a ƙasar da su ɗauki wato da suka yi ɗauki ga ɗimbin mutanen da wani rikicin ƙabilanci ya raba da garuruwansu a yankin Karmi Lamido na jihar Taraba. Rahotanni sun ce tarzoma ta ɓarke ne kimanin kwana huɗu a baya a ƙauyen Didango, lokacin da wasu 'yan bindiga suka yi wa wasu matasa a kan hanyarsu ta komawa gida kwantan ɓauna tare da kashe mutum biyu. Rikicin wanda ya shafi ƙauyuka da dama a yankin ya sa har ɗan majalisar wakilai Honorable Abdullahi Muhammad Lauyan ya gabatar da wani ƙudurin kira ga hukumomi su kai wa al'ummomin ɗauki. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Muktar Adamu Bawa.
16: Kabilan Karimjawa da na Wurkunawa wa'inda mutanen suna zaune tare waje ɗaya sun yi aurataya cikinsu tun da na zo majalisa. Wannan abin ya faru ya kai kamar sau biyu ko sau uku yanzu. Wannan kuma ya zo ya tashi yanzu gashi kuma yawanci abun takaici shine abun yana tasowa cikin damuna lokacin da babu hanya. Zaka ga

0: Gira abana b'inzererezi koko.
1: No mu rugo twatinye kujyayo kuko mama natubona araduhata imirimo kandi ari we wanze kudushakira ibikoresho ngo twige nk'abandi bana.
2: Ubu twicara dutegereje uko bwira ngo dutahe.
3: Eh baba, uranyumvira koko Devo?
0: Nanjye ubu ndumeshya ka. Ni ukuri nihatagira igikorwa mu maguru mashya aba bana barahinduka ikibazo muri Nyarurembo.
3: Ibyo byaratangiye Devo. Nonese niba aho bageze batambukana icyo basanze, urumva igisigaye ari iki?
0: Abana nk'aba bava mu ishuri rwose ni ikibazo gikomeye mu gihe kizaza.
3: Ubuse kure nabwiza umushinzwe uburenganzira bw'umwana nkagira ngo arabikemura.
0: We yahavuye azi ko ibyo yakoze byakemuye ikibazo. Ubwo kitakemutse rero twe nk'abaturanyi tugomba kugira icyo dukora.
3: Nta kindi twakora Devo, ni ukubimenyesha ubuyobozi.
1: Mugiye kuturaga badufunge se?
0: Wowe se wafunga uzira iki muzana?
3: Ahubwo rwose muve ku muhanda mujye mu rugo. Turaza kongera kuganira n'ababyeyi banyu. Murumva?
1: Yego.
0: Ko mutagenda se? Cyangwa mwagize ngo turabasiga aha ngaha mu muhanda? Umva? Nimugende turabakurikiza amaso kugeza mwinjiye mu rugo.
3: Gani mugende sha? Mugende mujye mu rugo.
1: Yego.
4: Noneho urumva umeze neza wagenda ukajya mu ishuri se Nara?
1: Meze neza. Kandi urakoze kumpa ako tagisi nkakuramo ruriya rutambaro rwari rumbangamiye.
4: Mbere y'uko ugenda rero ndashaka kunyibutsa ibyo twaganiriye.
1: Si ibirebana n'isuku mu gihe cy'imihango se?
4: Ariko se nakubwiye ngo iki?
1: Ko mu gihe cy'imihango umukobwa agomba kwita ku isuku cyane.
4: Ubu ngo uteze amatwi ngo ubimbwire Nara. Nsubiramo ibyo amaze kukubwira byose.
1: Wambwiye ngo umukobwa cyangwa umugore uri mu mihango agomba kwita ku isuku cyane, akibuka kwiyuhagira no guhindura kotegisi.
4: Icyo ni cyo. Hanyuma ukiyuhagira kangahe?
1: Byibura kabiri ku munsi.
4: Ugahindura agatambaro k'isuku kangahe?
1: Byibura buri masaha atandatu.
4: Kandi nakubwiye ko iyo washoboye kubona kotegisi uyijugunya ahabugenewe. Waba wakoresheje agatambaro nk'ako nyogokuru wawe yari yaguhaye ukabigenza ute?
1: Ukagafura neza ukakanika ahagera izuba.
4: Iyo utitaye ku isuku mu gihe cy'imihango bigenda bite?
1: Iyo umuntu atitaye ku isuku mu gihe cy'imihango arwara indwara ziterwa n'umwanda.
4: Nka infeksiyo. Hanyuma kandi bikagenda bite?
1: Akabangamira abandi kuko abanukira.
4: Iyo ubanukiye bikugendekera bite?
1: Bigukoza isoni ukitera icyizere.
4: Aha, niyo mpamvu rero umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango agomba kwita ku isuku kugira ngo bimurinde kurwara indwara zitera umwanda arizo za infeksiyo, bimurinde kubangamira abo bari kumwe, yigirire n'icyizere, agira ubuzima bwiza.
1: Tishura umwarimu mwiza, ni ukuri ningira akabazo nzajya nza kukureba.
4: Urabizi ko mpari igihe cyose Nara, n'abagenzi bawe ujye ubabwira ko ari jye ushinzwe icyumba cy'umukobwa, kandi ntihakagire uwihererana ikibazo kirebana n'ubuzima bw'imyororokere.
3: Ngaho se tubwise ukuri Pascal, wowe si ibi inzoga?
5: Ariko se ishyaka, agacupa kamwe akangaka rutoki koko? Umuntu ntashire n'icyaka, urumva hari ikibazo.
3: Birababaje kubona abana bagira ipfunwe ryo kujya ku ishuri kuko bazi neza ko hari ibyo batujuje.
6: Njye nari nabashije no kubaherekeza mbagezayo, bemera no kubakira. Ye nkunguwe no kubanashya ku uyu nguyu ambwira ko yabasanze mu muhanda mu gitondo.
5: Izo mburuburu se kuki zitagiye ku ishuri zigahitamo kwicara ku muhanda?
3: Nkubwira ko nta gikoresho na kimwe bafite Pascal. Umwana ntafite ikayi, ntafite ikaramu, nta mwambaro w'ishuri. Urumva afite urusatsi rwamwereye ku mutwe. Ubwo yabuzwa n'iki kwiheza koko?
6: Ariko Pascal, ubundi wowe urumva atari uguterana abana mwabyaye kuko no kwirengagiza inshingano zanyu nk'ababyeyi?
3: Ngaho subiza Pascal. Nk'ubu wavuga ko impamvu wihunze inshingano zo kwita ku bana bawe ari iyihe koko? Barabanura bavutse uburenganzira bwabo bwo kwiga kubera iki koko?
5: Njye nahunze uriya mugore kubera ibibazo dufitanye ishyaka.
6: Nubwo amakimbirane yanyu ari ikibazo gikomeye ku buzima bw'abana, ariko ubu icyo tuje kugusaba ni ugushakira abana bawe ibikoresho by'ishuri kugira ngo basubire mu ishuri Pascal.
3: Yes, fasha abana gusubira mu ishuri Pascal, kandi bajyeho bafite isuku. Ibindi bibazo nabyo rwose bizashakirwa uko bikemurwa.
6: Ariko abana bavuye mu muhanda no kwirirwa bazerera mu ngo za rubanda.
5: Ese mugira ngo nijye wanze ko abana banjye biga mu abantu mwe? Ubu se ndifuza ko bazabaho mu bukene nk'ubwo mfite.
6: Kandi barabirangije Pascal. Niba utabashyize mu ishuri ngo bige bazagire icyo bigezaho, urumva bategura ejo hazaza hameze hate koko?
5: Shyaka
3: ndakumva.
5: Nawe nshuti y'umuryango, muzi ko ubu tuvugana nyir'inzu yananyirukanye kuko nabuze amafaranga yo kumwishyura.
3: Ariko se Pascal, ko ufite imbaraga, ni iki gituma udakora koko?
5: Hari ubwo umuntu abura ikiraka yaba yakibonye.

0: sun amince da kudirin guda. Ba bayyana fito na fito irin karfi na shari'a da matakin na majalisar wakilai zai mallaka ba. Fadar White House ta yi watsi da ingancinsa. Haka zalika ta sifanta matakin a matsayin yunkuri na sabawa tsarin mulki da nufin takaita ikon shugaban kasa.
1: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
0: Kuri'ar wadda ta tsallake da maki 215 da kuma akasin maki 208 an kada ta ne domin amincewa da kudirin ikon yaki wanda zai buƙaci Trump ya janye dakarun Amurka ko kuma ya nemi amincewar majalisa game da rikicin. Hanyar cimma aiwatar da hakan a aikace za ta buƙaci dokar ta kama kafa da kuma mataki na shari'a masu sarƙaƙiya. Duk da haka Koriya ta aika da sako na fito na fito na ban mamaki daga majalisa zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House. Michael Glennon, farfesa a fannin tsarin mulki da dokokin ƙasa da ƙasa a Jami'ar Tufts, ya bayyana cewa akwai tasirin siyasa domin mafi yawancin mambobin na ɗaya daga cikin majalisun ƙasar sun rubuta a cikin bayanan tarihi ta hanyar kada ƙuri'a ta gaske cewa dakarun Amurka na buƙatar a janye su daga fafatawa a tekun fasha. Matakin da aka duba wani daidaitaccen kudiri ne na haɗin gwiwa wanda ke nufin idan har majalisar dattawa ta Amurka mai rinjayen 'yan Republican ta amince da makamancinsa zai wuce kai tsaye ba tare da buƙatar sanya hannun shugaban ƙasa ba. Ko da yake har yanzu yana iya fuskantar ƙalubale daga wajen Trump. Akasin haka kuma idan majalisar dattawa ta zaɓe yin gyara ga lafazin rubutun zai sauya fasalin zuwa kudiri wanda tilasta shugaban ƙasar ya sa hannu.
2: Rahoton da Umar Shehu Ellyman ya hada mana kenan. To wani rahoto da cibiyar aikin jarida ta binciken kokobta duniya ya fitar ta ce akalla yara dalibai da malamai sama da 600 aka yi garkuwa da su tsakanin watan Maris din shekara ta 2024 zuwa mayun 2026 a Najeriya. Wannan yanayi dai mai daga hankali na daga ayar tambaya kan shirin nan da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kare makarantu wato Safe Schools Initiative bayan garkuwa da 'yan matan Chibok. Masana dina ganin akwai rauni da tarin matsalolin da suka sa aka gagara kawo ƙarshen sace-sacen yara a makarantun Najeriya duk da kokarin da gwamnatin kasar ke cewa tana yi. Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin Beacon Security and Innovation Limited ya yi mun tsokaci kan wannan rahoto.
3: Da farko kasancewa akwai 'yan bindiga ko wanda suke laifuka suna da niyya da kuma hali da kuma karfi na sace wayannan daliban. Abu na biyu shine gazawa na hukuma ta aiwatar da tanade-tanade da take da shi na kare makarantu ne a gurguje. Akwai guda uku wayanda ake da su. Akwai wannan tsarin da ake cewa Safe School Initiative a shekara 2014 aka kaddamar da shi wanda wani taro da aka yi na tattalin arziki World Economic Forum kuma an samu kudade da yawa. To ya an waye gari babu shaidu na cewa an aiwatar da shi. Na biyu shine wani tsari da ake cewa Safe Schools Declaration shi kuma na ƙasa da ƙasa ne wanda Najeriya ta saka mu hannu sannan aka zo aka yi doka wato abin da Turanci ake cewa ratification a nan gida kenan shekara 2017. Sai na baya-bayan nan shekara 2021 wanda ake cewa National Policy on Safe, Secure and Violent School wato tsari na ƙasa wanda zai hana laifuka da dai zan akwai zaman lafiya a makarantu ne tun daga shekara 2014 zuwa yau kusan za a ce ba aiwatar da su ba yadda ya kamata.
2: Gaba ɗaya waɗannan shirye-shiryen ba sa aiki kenan.
3: Mun tsaya mun karance su duka kowane ɗaya daga cikinsu a matsayina na masanin tsaro ina iya ce miki ababe ne suna da tanade-tanade masu kyau a ciki da ko an aiwatar da su da ba mu waye gari mun a cikin kawunan ba. A takaice shi ɗayan nan wanda nace National Policy on Safe, Secure and Violent Free Schools ma'aikatar ilimi ta aiwatar da shi kuma ita ta kaddamar da shi kai kuma tsarin da aka yi mishi tsari ne na tunda ilimin na cikin kundin tsarin dokar ƙasa abu ne da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi suke yi. To kin ga tsari ne wanda ya kamata gwamnatin tarayya ta aiwatar sannan gwamnatin jihohi sun aiwatar. To a takaice dai babu shaida da cewa lallai an aiwatar da waɗannan tanade-tanade guda uku.
2: To shin waɗannan hare-hare kana ganin suna da alaƙa da karatuwar zaɓe?
3: Akwai yiwuwar cewa siyasa na rura wutan hare-haren. To amma wannan bai rage ababen dan guda uku wanda na ambata daga farko ba ne kasancewa akwai waɗannan 'yan bindiga, kasancewa akwai jibi a tsari da ake da shi na tsaron da kuma kasancewa na rauni na kariya waɗanda su waɗannan makarantu ne suke da shi.
2: To me ya kamata gwamnati ta yi?
3: To a hakkinta ne na ta bayar da kariya kuma kamar yadda na ambata ga wayannan tare da tanadan a takaice dai daga bangaren zattarwa da bangaren majalisa su yi kokari wannan haƙƙi da ke kansu su saukar a yi bincike a gani a ƙarshen gwamnatin shugaba Buhari don a tabbatar da cewa an aiwatar da shi wannan Safe School Initiative din sai ya saka tsarin a ƙarƙashin ma'aikatar kuɗi Ministry of Finance ya ɗauki wata babbar ma'aikaciya ya bata hakin to gaskiya akwai buƙatar da bangaren zartarwa da bangaren majalisa a yi bincike a gashin me ya faru da kuɗaɗen nan tun daga shekara 2014 har zuwa wannan lokacin.
2: Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Innovation Limited. To a yankin Sahel, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya ce mutane miliyan 24 ke cikin yanayin neman agaji a yankin. Rahoton da ofishin ya fitar kan bukatun ayyukansa na bana ya yi gargaɗin cewa matsalar na ƙaruwa a ƙasashen Burkina Faso da Chad da Mali da Niger da Kamaru da kuma arewacin Najeriya. Ga rahoton da Badamasi Abdulkadir Muktar ya haɗa mana.
4: Rahoton ya ce hare-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai na ƙaruwa a tsakiyar Sahel da kuma tafkin Chad. Ya kuma ce an tarwatsa a ƙauyuka yayin da aka tilasta rufe makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da dama. A gefe guda kuma sauyin yanayi na ƙara cinjira wannan matsala domin kuwa yankin Sahel na kan gaba a jerin wuraren da matsalar ta fi kamari. A 2025 ma ambaliyar ruwa ta shafi mutane 590 yayin da wasu miliyoyi suka tafka asarar gonakin da suka dogara da su sakamakon kwararar hamada. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce ita da sauran abokan hulɗarta suna nazari akan hanyoyin da za su bi domin faɗaɗa shirin bayar da tallafin kuɗi ga mutane da ƙarfafa gwiwar ƙungiyoyin agaji a yankunan da ake tsananin buƙatar aikinsu. A bara, tallafin kuɗi da yankin Sahel ya samu ya kai matakin mafi ƙaranci a tarihi, inda aka samu kashi 29 cikin 100 kacal na yadda aka saba samu a kowace shekara. Ƙungiyoyi masu bayar da tallafi dai na ci gaba da jaddada buƙatar tanadin wadatattun kuɗi domin aiwatar da ayyukan jin ƙai a sassan yankin.
2: To a gaishe ka Badamasi Abdulkadir Muktar da wannan rahoto da ka haɗa mana.
5: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
2: Yayin da damuna ta faɗi, manoma na nuna damuwa kan yadda za su tunkari noma a bana, bisa la'akari da halin tsaro da tsadar kayan noma kamar taki da magungunan feshi. Yaya damunar bana ta zo ma manoman?
6: Saboda matsalolin tsaro. Cikin kasuwa abin da ake kawo kasuwa wajen kashi biyar bai ce kashi daya ba. Inda ake noma shi na da duk akwai masala ba zuwa. Duk garurukan da ake noma da sun tashi yanzu.
2: Me hakan yake nufi ga kokarin wadatar kasa da abinci? Kowane kokari hukumomi ke yi domin taimakawa manoman? Waɗannan na daga cikin batutuwan da zamu tattauna a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu son tufa albarkacin bakin su a filin namu na ra'ayi riga sai ku aiko mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp alamar tarawa 234-0906-0639. To yanzu karfe 9 ne saura kwata agogon Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To a Najeriya hukumar kula da dokokin wutar lantarki ta ƙasar ta kaddamar da wata sabuwar manufa wadda za ta bayar da dama ga jama'a da manyan kamfanoni da masana'antu da jami'o'i da asibitoci da dai sauransu da su riƙa samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana don amfanin kansu kuma su riƙa sayar da wadda suka rage. Dr. Abdulrahman Umar Lawan, malami a sashen sani da koyarwa da kuma bincike kan wutar lantarki kuma mataimakin darakta a cibiyar bincike kan makamashi mai tsafta a jami'ar Bayero ta Kano, ya yi ƙarin haske kan wannan batu a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
7: Wannan ya fito ne karkashin abin da ake cewa Net Billing 2026 Regulation. Ita hukumar da take kula da dokokin wuta na ƙasa wacce ake ce mata National Electricity Regulation Commission, wato NEC, ta fito da shi kusa a wannan satin. Wato a Hausance dai kamar an fitar da tsari ne wanda idan mutane musamman ga wanda suke samar da wuta da bangaren hasken rana, wato solar energy system, wani lokaci wutar takan dan yi wa mutum yawa idan ya sa abin da yake bukata musamman lokacin rana ko tsakiyar rana. So an ba da wannan damar ta cewa idan mutum ya kafa wannan solar tashi ya samar da wannan wutar ya yi amfani da ita, a kodayaushe yake amfani da wannan wutar solar ta gidan shi ne ko kamfani ne ko masana'anta ko shaguna ko asibiti ko jami'a, idan wutar ta mai yawa a maimakon

0: zama cewa ba amfani da ita, sai aka ba da dama yanzu mutum zai iya koma ya miƙawa su kamfanin da suke bashi wutar da yake amfani da ita ta NEPA ta garin. Misali, in mu a nan Kano ne, zai zama kamar KETCO, sai ya koma ya dinga ba su wannan wutar, su kuma wannan wutar sai su doka sai su ba mai buƙatar ta. Idan makocinka ne ko wani guri suna buƙatar ta, sai su ƙara akan wanda suke samarwa sai su miƙa masa.
1: To yaushe zai fara aiki?
0: A yanzu shi wannan tsarin da aka kawo ba zai fara da gidaje ba. Zai fara ne kamar da industries, manyan masana'antu, jami'o'i, tunda ita a gwamnatin tarayya yanzu a farko yanzu ta fara sa kamar abin da ake cewa cap, wato limit. Sai wutar da kake samarwa ta solar ta gidanka ta kai karfin kilowatt 50 zuwa megawatt 1.5, wanda kuma kaga a dance yawanci gidaje da suke gari ba sa wuce kilowatt 3 zuwa 15. To a takaice dai, a yin farko yanzu kusan an ba da dama ne ga manyan masu solar kamar na kamfanika ko jami'o'i ko asibitoci wanda suke da manyan solika, su za su iya ba da wannan abin da suka sha musu yawa.
1: To kenan, bisa wannan tsari, waɗanda aka yarjewa za iya samun kuɗin shiga ta hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar rana ta ƙashin kansu?
0: Kwarai kuwa, daman fa'ida abin shine samun wato a ƙara shigo da dama, wato 'yan kasuwa ko mutanen gari ko kamfanika su shigo su ƙara samun dama su amfani da wutar lantarki ta sola. Abu na biyu kuma su zama suna iya ƙara samun wato kuɗin shiga ta ɓangaren sai da wutar, kuma wuta ta ƙara ƙaruwa a cikin al'umma samar da wuta.
1: To mecece fa'idar wannan sabon tsari?
0: To fa'idar wannan shi net billing na farko zai fi abin da ake cewa promotion na renewable energy adoption, wato samar da wutar lantarki ta ɓangaren amfani da abubuwan da ba sa cutar da al'umma. Sannan abu na biyu zai ƙara samar da kuɗi ta hanyar wuta ya ƙara cikin al'umma. Sannan abu na uku shi ma kuma zai taimaka kamfanikan wuta su samu ƙarin sources na wuta don su ba wanda ba shi da wutar.
1: Amma baka jin za a gamu da wasu matsaloli ko ƙalubala haka?
0: Ƙalubalen za a iya samu na farko shine magana gaskiya su wannan kamfanikan da ake cewa da distribution licenses din sai sun ƙara shiryawa ta ɓangaren ƙara zuba jari ta ɓangaren kamar samar da mita, saboda shi wannan tsarin shi kanshi mita abin da ake cewa mita wanda yake auna wuta da muke amfani ta a gidajenmu yanzu, mitoci ne da suke auna wuta take shigowa gida. To shi kuma wannan tsarin yana buƙatar mita mai aiki da hanya biyu. Kaga wutar da ta shigo gida za ta auna ta, kuma wutar da ta fita daga gida ko kamfani ko masana'antu ta kaiwa grid din shi ma za ta auna. To a magana gaskiya za a nemi ƙarin zuba kuɗi jari a zuba wannan kayayyakin kula da wuta da suke amfani da wuta mai bin hanya biyu, wato ta shiga ta fita.
2: Dr. Abdulrahman Umar Lawan, malami a sashen sani da koyarwa da kuma bincike kan wutar lantarki a Jami'ar Bayero ta Kano a Najeriya. To a jihar Kano, ma'aikatar lafiya ta tarayya da haɗin gwiwar gidauniyar NNPCL sun kaddamar da wata babban na'urar ɗaukar hoton dukkan gangar jikin ɗan adam, wato MRI system ta zamani a asibitin ƙashi na Dala. Ana sa ran na'urar za ta taimaka wajen gudanar da binciken na'urorin, wato lalurorin da suka shafi ƙashi da kansa, tare da rage tafiya nesa wajen neman irin wannan na'ura musamman ga masu ƙaramin ƙarfi. Dr. Nuruddin Isa shine shugaban asibitin ƙashi na Dala, kuma yayi wa Zaharar Dillawan ƙarin bayani game da wannan na'urar.
3: Alhamdulillah, NNPC sun ba mu wannan na'ura shekaran da ya wuce aka kera ta. So ita ce wanda ya zamanto yana abubuwa da yawa. Ita tana abubuwa da yawa waɗanda sauran mashin ɗin ba sa yi, saboda shekaran da ya wuce aka kera ta. So an ƙara mata abubuwan wanda sauran ba su yi. So amfanin wannan abu ba mu kaɗai ba. Ba mu kaɗai ba asibitin ƙashi, sauran asibitocin da suke kusa da mu, za ana zuwa ana yin gwaji na breast, na prostate, na komai manage har
1: wani sassa na jiki
3: ana yi. To amfanin shi kenan, kuma saboda haka mafi yawan patient ɗinmu a nan suna buƙatan shi. So a nan kuna kusa-kusa a yi asusu ce a yi musu abin da ya kamata.
1: Kamar ita wannan na'ura, wani irin abu take iya yi na daban da sauran na'urori da suke a baya ba sa iya yi?
3: Sauran na'urar na baya ba su da ability su yi na breast, su yi na prostate, su yi na kuma heart.
1: Zuciya.
3: So duk wannan tana yi, shi yasa muka ce duk wasu asibitocin da suke kewaye da har da Niger da Chad da Kamaru duk suna iya turo patient din su a yi musu wannan gwaji.
1: Akwai masu ƙaramin ƙarfi musamman talakawa da suke da matsaloli na ƙashi ko na mama da sauransu, ya za a yi wajen biyan kuɗi na aikin wannan?
3: Shi yasa NNPC Foundation suka shigo wannan magana, saboda su is corporate social responsibility ne na company. Sun kawo mana mashin ɗin da sauran abubuwan da za su taimaka mana farashi farashin ya sauka a yanzu muna yin shi a farashin da bai kai na cikin gari ba
1: kamar nawa misali
3: kamar 80,000 90,000